Bang sum se se im jang ka vek pa sim klang bang ma tu bang leng dam la kung kung ding me jang king ri san di dam bang lon me beng ti lang bang bang sum se se im jang ke ring ting sa ri lang Naring tim saritang bang samprika bolan nan reng tim ing tang klang kung kung ding medyang

0: Ok, y tum chining ye det po. Chining ye delo plan te la ke hola lam ta sam do ver jot po. Mo phi ke tum ning ye is tame apela alam jor. Alam te ko pi phan la po la bang tum. Chini phit ki kal det po.
1: Ai ai ai.
0: Se tame bang alam ta enang ko ti hat pen ke no lom ke mo penang le po lo o ve ki mi kai.
1: Mhm.
0: A jha ka tum ke la barim o alam mang ke tum en thlo te chini re te alam jor.
1: Mhm.
0: La so jok si muni tum ka chini da che pa pra che je phan. No no lam thi en rong ti. Don suppose when na no no ni te en bon de lo ya. Pa klang phan suppose ku de lo. Social media long ko pen ke post ha ko pen notification ke bang to. Lai hoi ke e tum thang lam thi ban ya vedela.
1: Right.
0: English lam thi sa de la.
1: Mhm.
0: Il tum lam thi ban do ta hai mene he. Se tum e tum ka chini joy ke phan ke copy si internationally pethe dang suli en bom mal hai lam si enon de re ti.
1: Right.
0: Ase ile tum thang lam ta me alam the video jipu gali min men ke. Se tum pe jo pe jo pen. En it thi that ong te mo pike dictionary long ta vedena pon se ma tha.
1: Chinam dala soa lamku puse ke pakeng pa ke hai la ho.
0: Ano tinong ka preka video ta hai mene hai.
1: Kala.
0: Same nili pen pudai pula bang lata la ke. Same pet ke tok ke lang tum ban bang ar puthe pik. No no son lunjir ke tok, lamjir ke tok, hirjir ke tok. To mo ke tok la tum mang ar da ka ja ko ad man ar puthe pik hang jang lo.
1: Oi.
0: Athema ka ning je wo ye lam se ta me ke tok long be ong se pa klang bon bom lo prang tem hola. Ko man tu nei ben. Alak porhi bang se ka porhi la solam the pupan rokna badela solam the ko pivan se punam lo la bangke alang li dictionary pudam bek nang po
1: oi
0: a thank you la alam jor adam lam the jor bangke chini pon bomu mati
1: kalang tema
0: la la ke isia a jaton lo isia resim lo ke tok tom bang along sa re deng dolo la ja kong dolo
1: kalang lo
0: nonsan pudu na lun lam the no lam lun long se ko pe ni lam the thapon tholote chi thank you puti aprang tasam pu non la jong lamet lamar jan klang do tasam pu alam jor ka chini ni dum do thai mi ta me no ma tasam pu bang alam jor lamar jan men ir dalo ang ke muni tum charju ole social media lan ta ko pilo tasam ke
1: ni thon
0: pu na o jo la son he ri la son se tum tok pon bom nang pu
1: kalang kalang a ho pet ilo tang til a phrang anat ki pon je phan non mat klem nang je ko pi ilo
0: ke klem nang je ke doik pik ni le ta me chini o ira ta hai se ta me ni le ke thek mom long pen son soni klem te ale do ji pu ke e tum than pon me la lok ke cheng si ke open le pu son ke tok ke lang tum bang ton de nang ji ke tok tum jasmet kal bela mang tok bang an so se chi hung lang na dak ni le chun ring tung bang ke jasmet la college long than bang tum la pen for example la ka chali hin thek o tum he di la le tum bang me na kar bia lam ben tok vek nang lang
1: kalang lo
0: a tham me lang le tum ke komane se doctorate ke tanga bang pu pon tela tangi pir thelang alang li pi puthang se thesis ke tok ema ala solam yalang li chini pe melo
1: oi
0: na english mesi tok lo
1: oi
0: non ni la solam ke karbi ban ban cholo ala alang thesis lo pc so ke tok puthang ma dil so bang karbi la men ban cholo
1: kalang
0: ase la hai bang se tum hai ra cheng nang ko bon
1: kalang lo
0: jong se la hai cheng chip long te la karbi alam ke tok bom tum se tok choji bo dang te jasa men la pudan nang ong dung tung ke da kar bing long du prong tum se tok ra chola
1: ndi
0: adhek tung ke 40 du pik pik pe ta mine jo hola pilo po academic action ka chi new e aso hin ke tok ke lang theko e tum mong se tok bom cholang pote ka chala ai sia pilo po ang deng abang he di ka chi break avadat po la si ne li pulai mang ke la lo la preka preka hin ke thek u tum tum me tok nang po literature mon de la mera hin ta adhek tum doctorate claim tang nam dolo ase lang tum ke chini lo la met ko son ma alang tung ka chini la ma teng pen lang tum si tok pen pe klang bulo tang te la ni tum son ka ong dung o wi mi tum tum met hek dun long po o a hok pet ala tum so ke tok la son le jo hejer ke tok la son le jo pethia dang bang son si tok bom le pal hai chini dun po
1: kalang
0: la ngai son mang ke la lo etum porhi pik na la bangla met puri tu onang ji e tum thang la matching thur pasing thuri ba da ka chelar ban ji bulun te ke cheng si bangla met long ko son so do bom ma la bang chini dun onang lang tum
1: kalang la
0: aske ar pulo etum me thang la puri na ban banglam na purhin bomang ji
1: kala
0: lapen open dan li puri tang lo la tok bang tum aphan kerap dun pidun nang pidun bek nang ji tok tum phan kitab ke nam dun pen ba ning pa the dun pen mantune kitab paklang ndet ko son jong si mane phan the long pa te kerap pidun nang ji sarkar hin mitna me jong jong hin me ja kong do an tum ke chiraun bomang ji
1: kala
0: lapen la social media hin ke claim the tum alang litum tam dak chirabu nang ji social media hin chok lok prek prek la school along tame la ha la merlam chong pa ta ki than pon de la ta osmartum hana ning palu da prangi phana bi dilo son ke la pen dusulang jong si karbi along to namas kam si la hin bin me jong si rd deng pon pen school tin along karbi lam ke ta ke ta bhai ka pe nam phan jong si claim pon sai hem long pa nam phan claim pon arong arong long lopuru library songkang pupon se padopon blonte la eta ale dajima sinile te matana
1: ha ho periglo la bangke tangte ake hai kitok aning ke hangatum tangka ka dure pena jok penangatum ke katikuk dukok avar sai alama putang nang lithan ejima
0: o ha

0: pen cherap loka maya helong ki dun da chihung nang la
1: kalang la
0: lam kar ju dun chi than chi mom hai kar ju dun bang tum la tum chirung nang la ni
1: kalang la ande kar biala me lam chong non kar jab ateng bute non ning kan phok ke pa phi nang li ko nat an se ga chi char dam ikla
0: non ban ning kan phok ke pa phi an chi char dam lo dang te ison man ke pelo po chi kok ma le isi ki mang dam hon se man po la son le mang man son te hon se pu dam po he ya
1: oi
0: oi mang ke man dam no kar biala ma han ate ma thek long thai thek long le thai
1: kalang la
0: tame ne li ke ma thalam ge la lo no to non an te hon se ba dam bom ar nam hi ju me do bom

0: kape elong mai long hadi o we kimi tum clamp pen
1: oi
0: kado ko me karbi kitab do an ka pangrum ki jor mon me ba ki lang hon me bite hadi
1: la
0: no ma bose ni punami
1: aho padding la kala
0: an parta tum la lo chasma ke tum nang aprang obi tum long hadi charjun bom nahi ko puson se tum ken kam deng ponji ma ko pisi clamp nang ima long ke tum tum bidien bom nang ji
1: kala kala hei na chero iklo nang liphan o we kimi tum phan la pen angkang pi karbi ra da tum phan me san lam nang ligi thana pon se pini gele tum la da an deng ton iklo nang kardo
0: kardo
2: Lapuana pornang litum, la metajai make ang deng along pen. Karbi la met hako pen pini an puaputak, vel sing hanse la pen helvalin timungpi atumang bong chihu chiput arju iglong tanglo. Lake akashvani, dipu. Aduntu lun cheto ang deng along pen, kecheng si alun arju iksenang. Mongol sing kro la pen arisang ho atum kilunalun. Alun alamte, vang non pini. Wangnon karbi korte injer doan tangtela bang solun arjek senang

Lapuan opor nang litum. Than pare ajai mek ang deng along pen. Dr. Monica Tisopi kethana lamjir arjik long tang lo. Lamjira the pilake phake pang reng aputha. Lake Akashwani Dipu Adunthu English aluna jai mek ang deng.

0: bumdunpo. Honan dim chumpo, chupang rumpo, pumartunpo, pusika, chivura terang sige tekche, nilige. Ningkan kep arta lom lo. Ningkan kep arta lom pensi la angi ke charli dun lo. Nini tum tega o. Nini tum la nipo a punua supi tum he. A hem chi dun wang visai denon puta. Do etla. Enke la tumbang tegu ulo enke a divar chor poplo ti chumun po la son pen lok si charli dun lo thek dun lo ki thek dun pen ni li kor lega charli dun gali e heri kachivura bang si ining hang si kachivura bang si charli papra enke charli lo a hi si choran dun lo pini a hi choran dun lo rota hem ni pini a hi amang enke la si thak dun bom lo pu si thak dun lo enke go phi da bang ta ku son thek lo po ma si pini ge the se ko thak dun thulo pu si thak bom lo ama si enke kachivur thek det pe na ma ta e ni pa ya ko ra therang do po charli po po ma mi thang si ran ham lo ran ham lo pikok beng trok ni bi ni ge ran beng trok ang ge ran lo ang ge mi thang se mang tur da jar lia re ja lu bang nang than ang ni na hi na bang ke bang nang than thi pin pen bang long lang dun po pu si tur pon po pa chi lon pon po amang kalar pin ni ta la pu si thak dun bom lo
1: Mẹ bị cái làm luôn ní nàng lì cái thán nam làm thiệt. Tăng tê nàng lì thi răng cái thác cái cô bị bia hòn bằng gì cái thác y lo, cô bị bia hòn gì cái en lo.
0: Hả, số cái đặc cái thác bằng cái Thailand gì cái chữ ngay cái port Thailand gì thác đồn bom lo. Nó là phi ăn bằng cái nỉ cái nó là hòn ki clang lo, cô biến bằng cái hòn ki sai đê lo. Hòn ki à pi gì cái thác cái on. Hòn ki bằng nàng order po cái jenga hòn nàng bằng gì cái thác cái on luôn nỉ. Hòn ki thác tăng đét lu bớt đi, à cái phết Thailand nó hòn maslai hòn à, ta thác bom bom lu, xe leng bún nồi, xe leng cái đinh, à bẹt cọc bún nồi, bún xịt thác bom bom lu.
1: Mỗi bên nàng li bù lo, có ra thề răng ta thẹt là bên kề, cả chi vua ra thề răng ta thẹt bù, mà tết thác thác bù tăng tên nàng li phàn ấy có lo, à thề răng à băng xịt cái thác cái joy lu.
0: Cái joy cái li phàn ấy có xịt cái joy lu. Khi ran ko ra therang ge geran pusta mi emi thang a son tin ta chiri ponig le he e pini ai aghun ta puno u ve ka thining pini pusta mi emi thang si chi soi po mi thang puchi bunai bon po la pusi ran lo ya lo in thiga chi khroi ga chi kang sok pini pusta mi anu ga phrek phan pini elu ko ka chi bura therang pusta mi e har pi thining thilang pong pini pusta mi chiri et po he halata e hala ka charli ki thek tang apolon ni pini an set sung re re son lo nili phana pa thek long ke ki thak bang e kora therang bang e chat ke chat chat lo la e i phu box so se thang the pulo te nili ke la chiklu i jon long ke set thom an ge un ik lo set thom an i playing
1: tang te adon chuni linar ju tu ik lang nang li ki thak a pi mang e ko pi pi ik lo nang li thanamik ji ma
0: Ni lige thaga pege na hon kia pilong ta seleng amang senang toy ke on seleng amang bang nang ke toy a ling sini lige thage nang kok lo mati engke seleng amang thak po engke non du ke jam lia thon pardon nang ji wo pardon nang ji same ni li la pusi son sepi bom lo seleng amang pusi tame ba asika preka preka mang ta du ulo bang apesi git thage tang da lo por bang la sona mang le non du ge nang tur pi noi de pelu te ni li bang tur pi po hi jap mang wan atum a hodo te hi jap mang tur pi po se leng mang hut pati se leng mang la pusi durik bob lo ni li bang ai
1: tang te nang li ki thak a pi mang ke ko lo bang si muni da tum aning ke dok nei lo la pen ke e ka chi thang nei lo ko lo mang bang lo
0: ki ong nai bang ke hijab mang ban se leng mang la si ki ong nai non ni li thak bo me
1: tang te nang li ki thak a pi ke muni ra tu ma long ko an li lo
0: ni li ki thak a pi bang ke li ke pin na an li ke li lo ni li thak ta thak pik tang da lo ma ti thak ta thak vik lo du pik lo ning kan si long si

0: rằng hình như cái thôm đang bọn cái là anh bị lũ bọn thế thế rằng hôm hôm một lần gì xếp phô xếp trọc cái đuôi quốc mắt đi mà xin cái là hai cái anh nụt tiên bằng nào đó bọn bằng năng chinh thùm rẹp bọn hẹn đi bố xí đàm hình đàm bòm lũ
1: Tăng tên nàng lì ghê nên căn có ăn bằng đồ lô thế rằng cái thạc kì
0: nên căn có ăn tên lì ghê ha bị hẹc bên bọn thế đuôi ô lũ non đặc ihem nang chi dun det penta nilge ningkan kri hinni ningkan kri thom bak dulu ihek pen nilge therang thak pen loksi ki chong da dik lopot nili bai ki charli alaina bang avi charli dun thek ti det lo stami nili mutum hange la pen loksi pa charli lo nili mutum phan bhai ni nili pen ki bi bang a thom dulang stami bhai ni bang an vet ke pacharli stami la tum phami trick patok det an ke nili ke asiga preclaim klelo pe ki thak pen lok si chu palar po e pe ni babu hinang ji a kolom nang ji a kitap nang ji pusita me a pe ri nang stami dak men si chi thak ek bom lo nili ke ha su ho da bang ke a ko non le thot pusita me la pu non le thot pusita me hem munit a long stami nili la pen lok si gachirab dun gachirab dun gachitu dun skula phi non ni sumar akithia bangke ningkan kritrok silut bomlo engke non ka porheta class 11 si porhe bomlo ni sumar phan sami la hai pen lok si ge jogon lo ako ni li dam nang ni piri ge jor bangke dam nang ni bang bang bom bang nang chini bom po bang plang mu cho du mu cho do tum ta nang sim mi sen pu po nilina hok dam nang ne dam de pin pen si bang si bang ji bang po o non thu la ana set nang ji de same nilipanang pukang po engke amang akalar la son amang la son pu nang nang chi thon la po la nilige ki thak lok lo ki thak lok lo pu thak po ke ku nilip same chu pu dun po non thu endor kar chet nang ra bigima popo oh jok popo pusi ki thak nam ta wan bom lo
1: mi sen lo nang li ki than na malang thit tang te ni li puthot na ju thuik lang nang li ki pi hon ki ta pi nang an thak lo pula si la so hon ki pi ki thak a hon a bang ke nang li me na ma tong a hon ki jeng ma ma te hi thia long a hon si ki nam ik lo
0: e me na jeng ik ni li ki jeng a por se long hon ik dạ dạ mà xin cái bang hả là nang thắc bị thà bu nang cái order à tụm sẽ hôn chỉ van po bang nãy nãy nếp jeng đam po van po anh cái nili bay cái thắc cho lo anh cái jeng hôn sai đế xin nili cái thắc long nili mi thang bang cái jeng ya po ra vì cái thắc ta thắc gì tu thắc cái jeng ta stami nili à po chỉ anh e mà xin bang son nang thắc long po nang order po engke kijeng ho nang thak pitha po nang chithon po namase na pusi thak pi bom yalo
1: tangte ipak apie long nang li ki thak ke ni ko an ba apor en lo
0: ipak apik kok lo ba i set da long ni li thak ke ni kep ang bong ke tang nang po engke chiklui jon ke ni thong kep rai si si duig ma ti engke la dak set thom apip bling nang po ni li ba aki mang bang la son lo ki mang du na bang ke pusi thak bom lo
1: me pik alam lo ni nang le ke thana malam the tang te nang li ke pikok det tong ke thak ma ma te pikok pe na ka prek pe ne ke thak la pu son tan do ma
0: ka prek ke la i a jha ka tum ke a sol la bang thak ek nang kok ne thak tha pu po thak a sol da thak u ni li ke a sol da thak o a pikok da thak u a set a yan lo la son si ke ong pi hon ki ke thak nang ke hon ki vai sa mi la son ik lo hon ki vai ta la a jhak tum ke a sol ta pa du po nang ji pu po thak pon po a pikok lo sol lo pu a set si ke ong ni li ke thak
1: tang te nang li ke so ar lo phan de tong ke thak ik ma ma te so pin so tu ma pi ri ki thak la pu son da do ik ma
0: supin so apiri abang ta dua son lo seleng ke thak ponik bom lo ke seleng thak pon bom lo angke la ajhak tum bang ke chon ar leng a choi pista mi ajik ket bang ke a kor pen ta thak mi det mat ki la kor pen thak pon bom lo
1: tang ten la nang li ki thak

0: chết ở bang này bang là đặc sắc chỉ long lo, ta mi hijab ở mang tang ho, a phe này li à, miền nó bang bút theo ấy, ta mi hal hai bang cái cái tap thu ông ở bên này, ai xuân hè cái prap sĩ cái ông lo, này bang cái cái prap sĩ cái ông, cái chỗ bờ ít thu ông ở bên này,
1: tang tên ang lipi cái chỗ ra đora đam ở bang cái cái phút xuân sẽ gặp chỉ prek lo.
0: Nili la ke jora kapase prega banke nili ke la jat pli bak ahon akalar pipon pulote la banke nili ke nonson pihon kilo banke nili ke surinar kep anta long iglo enke la akalar jong sik nang kom chet ajat jong sik nang kom chet lo pulote la bang mante nili suri trok talong lo aku ijat vet bulote nili suri phose an bo iset alo la selenga mang along stami gi pardon la ta dui kok lang pa mati di heri jamlia thon pini bangke sungik o nili ga son se pusete he sungik o ama sila bang hello ador ki su nai lu nili hin pen ke chu jor chu palar bom bangke handak jamlia thon ke maduta chini lo akalar ta arong along stami kalar hini ge thom sike pang tokik mati di enke hala vo along ba alek aniyom bunai pusita me lek asona kalar hini ge thom sike big na lahai bang ge nili e set along pinita long iklu suri kris si anta long lo la bang ke hala enke kalar hini along bang ke nakunang sunthu chet pe he akulata jamlia thon pulote akulata la son se ni li che thanon bo la so amang pulote la ke sung chet la si un maun ema pusi ni li chu pudun dun po ama si bang aning dokha katum vini pulote adora dam pu dam de pu po od noi en nang son si pinoi pu po ni li son se po la pusi palar bom lo
1: me piglo nang li ki thana malam the tangte adun thuni linar ju thu igla tangte nang li piri ki thak pen noni phrang ge wang je ar ni pha nang li ake mang ge the dung do ma
0: du ni li ake mang bang ke non bang ke la son si ni li ake mang un ji ne un en ne stan ni li chi ni ne lang sta mi in ning ke hang ki the dung bang azir ding ulu ni li ake mang ke ni li non bang ke ni li nu ve kalilo inut bhai ni chukhang si ahem busta me ni li chipathe cheji ba athirang busta me humthom humpli chi biji pusi ni li nona ki mang ke mang bom busta me chundun ji ne chundun de ne na sila pusi e monthik bom lo na na ba la bang thom bang pli alo so so maratum phanjong si chi hang thek lo prote ni li ta la kula dalong ka chu pothai ji a phan lai phan se a ke mang dun lo no nili bae ning matha kemon thidu na bangke akula ta bang ching pui po nge la e pusi kula da long ta chu bi pon bom po bang nan nan ni pen order hello wing wing pen ke wang atum phan sa mi go son sike pador dun thek ji ma son sike pachok dun thek ji ma pu ka mon thi si no na bangke akim mangge du se ta ki pleng un ji ne pleng un ini bang chini ela no nakuke inuvet amase pador dun un edetitila bang nang order du opinip stami inuvet akithake untong te mati
1: kalang lo
0: amase ninga bangai karkar dun etitilo eja kong ka vecholo kamun thige ajir ding piglo ninge chuhang dun ke
1: tangte nang li piri ke thak ben ta isi the dunga war sai do punang li hin pen pudam ikjima nili radio kar jua tum phan thanam ikjima
0: nili ke pe rigi thaka bangke nili hen pana bangke ale do pic sinili ke se theklong adle do pic se theklong pu nili chi pudam ke nili ke asike phreke sinni dunde derlo la per thaka hin loksi ki klem ta ki klemik lo po a bihek pen pu noita ha hem e pi po keng rigi che do pen ta ama sinili mutum phangke pachar li ang ton sami la hai pen lok sig papor helo aw somar bang a hok na metric bang pass bang ve pustami metric ang deng an ke dun ren ti lo mati di la an sami ni li bang la ki thak ki pen lok pir thak den lok lo ako non adun thu pustami

Piniga porcogi kang lola siya kaspani gua hati mahabahu kat bingdeng petan lepansi kang toneglo. Penaple, putora porting pencetong teglo nang dumi thagmi kurbang tu.

long ru song sara a long arun lo tha non ru song sar bi nong bong sar ai mu bong sa mu yong bang rim bu ri a long ru arun lo hum ri tha a tha non Sila humri dam non si ora plu a song ru song sa a long lo humri dam jong si ru hum ru song sa bi nong yu a hoi di nong non

Tin pang tang tong si an dam sar pa pa ur pa lin trong mu sing kring mun ta long thi lua run yong dam sar le ki pon ta sar le ki pon

0: ngile tomi studio along ake hai pi karon hansi pia phansi chupha ponlo alang like inut tok bang la mera mai along sitame dun mai phi la penra sing ja song along sitame dun mai phi ar pusi dengun boma bang phi iklo la se alang li sitame nili tum ka chupha pona teng pensi wang pen non microphone theng non eng ni iktang lo la se alang li pen jingki chithan theya prang alang li phan akashwani difua hin pen suri surya kardom pajiriklo
1: kardom nali tum phanta akashwani difua phan alang li tum nili phana so na chupha mate apona pipot ning aklong manchurolo ning teng sampiklo
0: tangte ke hai pi nangli ke chengsi nangli lam asapso chithan ponik jim
1: tangte litum chang chithan ponthu nang la bangke nili mahang ke theke hongkram model aro lake pharo kre sirkep ra thokep ra phoning ka lake kre sirkep pai pai chiklo penke nili non boreng awar sai ke autonomous council on siklembo arpu bangke andar secretary la sini lika charli ke degree ba bangke lake 1993-94 se ke pa dipu government college pen la pen llb bangke 1999 la pen ma bangke 2011-2013 si assam university dipu campus pen se ke pas
0: churupik lo tangte aprang si nangli phan nangka karju kang tongge la pulo tangte karvi ove kimia kayalong soar luang bong pen la met lam chongamu ki phi ke khan kachpa duk pik abang phipu nangli phan nongnam chit thang pik la silabang so puthak nangli ku phipu damji thanik jima
1: labange nilipudam ji ilitum karbia khae tum hamphanglong soarlo tumphan aman pipik lapen rdp pik bang khai penle pangbardam polote ilitum ke sopin so ba echor akura chitok dunde lasi rongasar polote rongbasa pipuji habe polote habe siko pipui achor phan kuru phakuru pi puji kuru keklem ke dam tumphanote sekarkli tumphanote mate soarlo tum sekarkli kaphe jo long seta kitun ke dang punoi horhan kitun punoi sorlu chipat tumse chipat dukpi lapen ke katiki kaphe jo long seta so pinso tor mo chipat dukpi bon seta ili tum so pinso si themunak pu so bangke ili tum aham phang long ve ahok tema ili tum karbi so karbi aham phang ke patriarchal pulo mate po se ka pathe pulo bai phu se pathe bai po e chekle se ke the bon seta sorlo tumphan aman pipon pe pu kali nasi labang ke nili ninga klong pe ning sampik karbila mera mailong nili dun man phi pule man dun long poseta nili ke the karat ke re ret pule nang paman kali setanang chinghon pon la pen ke nili ninga klong man sike klem ke klem nanga son anta ase lahai nang lang pe nili phan nang pache rab dun nang pache to dun nang pusi karbi aham phang tu mate karbila mera mai aro mai punoi tiripi mai punoi nili phan la so ar puna ki pi pusi nili matha ase ninga klong pen pini seta nili akashwani pen seta la dipu aken ro pen seta langli tum han ka dobe phanda choro ninga klong men choro iklo
0: choro piklo tangte nang li lu sita mi tok tok la sinang li la tok bang a puthak la sab uthan pon ek jima nang li comment tu ben si tok don ka pang cheng ma
1: la ke nili degree porhi bom hut bangke la pon nining hang puseta hala ining ar lopen isia jakong tanang ko athe paklang men chokche det pinia lam klang na janna polason ka phiri ta du la pen ke ni llb claim det ta ajakong bang bang welang ining ar lo jakong bang bang welang ama si ni ning ar lo mathalo non oso mar pen puseta ni master degree bang claim nai bon puse mathalo ama si master degree claim lo nili 2011-2013 ninkan hinilo history department mein se nili ke claim a pen ke kidun huta nili mathalo ne arta ta doiglo la sor ke nili ninkan free ke pra proxy bagdolo asor mathalo porhi tang tang pote porhi pame nei ako first class ta long nei pus nili matha ama se nili ninge hanga teng pen long ta long lo ama se la so master degree nili ke claim bom hut la class n bom hut ma class dun bom hut ke tok ke lang mate ni tum la ke prepare nai paper pinang nang son exam do nili tum semester exam long lo puseta ta so aprang seta ma la kostono puji ho do lang son ni tum exam do la so exam long seta ni tum paper presentation pinang nang presentation ki pipen se learning ar loja kong bang ke ba rada theng no kar jab nai puseta mate ke tok pam mi nai puseta amala master degree ke claim banu nili ning ar loja kong ke bang ke

0: asila sopan sini liket tok pangce.
1: Tadi nangli non an pakoan pangalocap ing pudang.
0: Kadu kawe pak sirket tok elon nili. Kapang cengke ketok. Pukita kap kapang cengke suri hini rat kretrok ningkan pe. Labang karbila merah mai dangil tum ningkan sek mai pido la sote pak lang ceng lo. Labang ke hirzira kita ne pen ne harci po. La so piki nili six schedule in the northeast and other essays putok lo. La pen ke national Indian movement and nationalism pudolo. La pen ke tribal belt and blocks Assam lo ke seng ceng putok lo. La so pi Telangana inquiry circuit pahem prekeman lalo la pen ke lok tak lang bi putado la pen ke hirjira kitab da ke ne sengwe amir kridat pupe po la hailo pak circuit non an
1: non an hedi
0: oh suri hini ra kretok ning kan pen non an
1: non an ta ta churupik la tangte karbi lamet ka buche long roman script adaksi karbi ili karbi ke kendun la si bang sopata kupia kisung la ake joy si nang li kichi tong la si la sopata ka sapso thani ji
0: la pulo a binong bang ke ili tum ke cheng hut ke nili sita pan chini dun o elang athe nili ke don bosko se por hi pote la si a homa mek ma dak bang por hi thek thep pugali por hi thek pamil bonda kali la si hadak ili tum alam pen la karbi alam adak alam aki ben kachi tonte do a homa mek long bangke cha puseta bangke kase purong ili tume kache pula so hormu la hai hedi la hai kachi tonte do masi api bangke la kene kese tum pen mate song ko ane do tum pen si song lo la se roman script ta long lo la se a roman script bangke ili tum alam men kachi tondo ke tok joyke than unang ne war unang ne ke war nanya sona ve te tumalam ili tumalam nong ison sonia ve u y la hay ave la hay bang itum ene derlo mon se roman script bang si ke joy pate am me ke chu sita e kapa chu sita ke joy pache ton sita ke joy pusi nili chini
1: tangte karbila met amaya long swar luang bong pen ke nang li hala dun mai phi ke man cheng la sen ang li bang so ang hoy ingni det pen nang lila bang so man long det pen karbi lamera putha kangthur ponjia phan kupine kamatha la puson duma ma policy
0: la ke do bek nang kok po athe la ke karbi lamera mai ke ata du lo the inkoi ra thoksi jang mi po pharo kre thoksi ra thoke pra thro 1966 an inkan sa mahang ke the non pulote ninkan thoke do kai kai lo asi nilitum hada ke claim tum atiria mai punoi aro mai puno anutin te ning ar loke ne khae phat nijutang ne lam mer ne lam chong pangchu nai birti nai pu bang ke anutin ta mathalo nilisita nili jung jung sita la so bang ke dolo claim pa me nei dam pa me nei mate lam mer bang ke lam chong bang ke birti pa me nei pu sini tum bor ilo nili jung jung bang ta ke tok ke lang na thu bang ke ning hang pik la pen ke birti o ke toktang documentation puro areng ke logolam meke documentation ke dopensi ili tum mono phisita a phi owe ki mitum sita theklong ji athe ili tum kar bi tum ke oral tradition ili tum ka do bira chini lodi la ke ili phu pen e pu phan than tikang po aso pu phan than tikang from one generation to other generation che ili tum asan chi than chi mum bom sita la so hor mu ke moani phi ani si ke pejo pejo pen ke aki sung do kogi mate athe sita nang jum bomi akesar bangyong si thekep thek bota asupo bangke thini bake jumpo asu bangke lason se ajumbompo lasi laso hormu bang ili tum documentation written record ki binai phansi je tok pen ki binai phansi nili kamatha lapen la hai si nili tum claim pombo nili jung jung ta lasi kamatha lasan lapsi bori ponbo
1: thande kar biporam puthi lapen phurki mo alo archap lamera mai hin pen pinang an kabir ti dolo lasi lahaya lo pharchap rong robar lo kapali jia bidi lamera mai ahin pen ko ansi klempon unlo nangle so puthak than pachermi ponji ma
0: la bangke nili tum la non karbi youth festival long punoi mate along long fair do do lahai long ta nili tum bidun lo kapananga phan ke nang ta nang lo la si a jaha ka bangke la research scholar tum da bang bang hadak mata ka por hie dim do nili tum lamera mai office long mata asa hem long mata la si lahai ke nili tum documentation ke klem ta kitap an ke biwer lo apel la kapanangi phan mangi ni tum la son se ke klem lo dong ni tum conference doi ni kan si pene phong ni kan se ka mai pi doi pining e bhok song si dolo la so phrang ke bukulia si dolo la son thak thak ni kan mang ta ni tum do na yearly conference lo ni kan se ka mai pi lo da dak mang ke ni tum kai ta bi pon lo se ta ili tum muni tum pini anta kitab ke nam bang chi hung oila la so ka chi hung bang phan la ke ili tum matha pon thu nang la kem pon thu onang la a kitab ke to bang la puko sono ma puji ho arleng lam ke aning lu chok mate porhi meme la son ili tum selam pon thunang po la si ili tum ka bor ipon lo ka bila mera mai penta
1: churu pegla karbia ke ke porom

0: an se ta sing vai pet pen ko son se gi mi ma matha nai athe song is vet la mena mai de le ki unji kali is ye khai kang thur ji phan ke jutang a song de le ke thegi kali ks e de le ke thegi kali ning is vet do pen ching room pet pen ching vai pen ane si ke ili tum kaching thur nai to bar dunji pusini li matha
1: choropik lok happy tangti puthor nang li phanang kar ju jelam ke la rasinja song along ta dun mai phi ar pusinang li non ingni bo tangte rasinja song ke deng la pen kar bi porom puthiamu ko anang deng li dun la bang so puthang nang li kupi puji
0: la bang ke ni li tum mathalo tum sakuri klem ra pe ni jir pi atum bang phli phodo ni tum chingwai lo taun nong ke do tum kisung do ko man ne jong si chiboi jui pulote li tum lun ki lun tum han kiri sung o amune chewoi data pita ani sita binang kok ta do athele tum aron barim tum bangke me an pinang kok lang pang lunang kok asona son do la si ni tum ching wai ma si la so asai heming pulo ing pulo la ke rong ke hai han si pa hem sin tum kang puda birla kang punam cheng ke athe e long long ni do dami putanang pat do long le ko son no taunang bong le nang li tum ka bip char chak po po la sona lam nang dolo amasi ni le tumrong ka hai hanse puni li chekle lo alang li hamse ni tuming pudam lo formally la puing pudam lo amaching ki ching wai amasi dak office si do forasa hem bana hem ma council phan si thi tok lo ja lo la so hem nang pide no sa nang ni tum ini la pu bikok po masi ni tum phanta la so hem ta nang pide lo la pen ge long le sita allotment nang pide lo council pen nang pa joy ki pen chiklo jon jon yang mo ni tum long lo thank you sung ta ve amase ni le tum surihini da krehini aningkan sikang pu oke bose ka chiklo pining an ke ningkan krepli ingkan krep ho ke pleng lo as atu mi hasen ni le tum workshop ki jula se ke ki pi ni phli pha te trok si pen atu mi koi an se ke pi lo mang pharo thom ra mang phokep aru amai pen ang dun lo la si tum se ke pi pon lo la pen panel discussion da pa do pon lo pine certificate taron lo pine sasue jun phan pine oto bhara bharu phan sab sab sub sub ta pilo asi ni tum na son sing thur pon bom lo la si nili kam tha bangke la hai ke aron barim aron balim folk song polo di li tum ki puke aron balim ma lun lo la si la hai alun ta li tum birti pon pe pachan pon pe polo te mo pen li tum chi thana son si ke dotang aprang ke dotang asar pi akuru pi jong si nang nang dunun berwe ne inoda kuru pirong charli lo so kuru pi ke ne phanang than at un eta hai
1: lala
0: akon ne li jong se ne phi mane phan than pon ji than nam ji pulete ining le lang no ne pin da isi hini ke ten eta hai la se la so hormu bang ne tum documentation wa hormu se ne tum kamat ha la se akitab ta do chomlin la lo ti poni li tum akong chun bang pi ke tok tang do ako rong lin po do la ke a kuru ituma ru lo ru bong long terang ke tok tika la se ako karbiat dak Roman dak pen ketok tu. Alang like ahoma dak pen siketok. Nasi ni tum Romana dak pen si ala ni tum kong chun bang pi rasin ja song kong chun bang pi si. Lam lar thu lo. Lam lar thu si non do lo ni tum lo. Asi dak do er lo ke cheng pen. Kopi ma ino na mune chi woi jui lo te kopi ma ke klem nei. Ki jut pen ke cheng pen ha ki jut an do lo dak. Asi la itu ma hom phang long joi ke nei pu phansi ni tum ke seng lo lata. Asi aron pen apor pen mi an ta long nei. Nini ni thom bi pen long le det athe ini tum kar bi ham phang long ke inura muni jong se kar li data people te nun ki lun kurupi nai da singer pulo english pen ke rantini la pen kurupi abe jok te la tarantini helo ke the nai lo rantini phan ki hijim duk pusi si la solam se li tum mane kamat hadam lo rasinja song klembang phi tum pen rong ajo ke du seta taun ajo bang sung pi athe o wege mi tumang chali dunde anke no ni tum long sita kurupi bahini do sar o olo bahini ta nasi non bang ko an ma tum aki mi tum hat o wege mi ingtang mu chot tum ke pon unji phan sika bor ilo ko dolo ni tum long nasi kar biang long bong aro mai ta du piglo aro mai long se plikap so selo ni tum ke seng da nasi nin kan si ben ni tum atumi ni pho se ke pi pon no son thak thak se ako nin kan se ga mai pita ni tum dai thor se padu dami chuning ke chuki hola se dodam lo rasal se ni tum pu king thur pon mom lo pusi matha
1: choru piglo tang te rasing ja song ke khe along swar lo tum phana porom puthia putha kereng verjia phan se kar jap la sila bang so putha nang li kar biara ra phan ku pia message ki pi kang tung ba ki pi ji nang li
0: ili tum khai jong se reng nai